0: marjoimira indin jaman jaman kan bicara beli jaman kan beli warung per wangan ini ngon
1: wangan epi jana
0: kalabat tulam ka dio pala jan dua lia bat tulam jara kon yutu ka wali pemdal pa dua lia ngayu li zulu ngara ku wakup ni ngon kruyuna ya kacu warung per ngon dibala nyanin ku yangin indin bukan ni dual mangin dia lu ni mar ma mala jatur yo jur pun nama da jur pun nama da kan utur kangain bu utur daing bu ya do ayil bu merjar ko aku jul ngeja ngunin ngai utur yo angunin gurta yo jur pun yo ngunin mana ngunin nak kun nak ngundi man kan jar jar ja dia orang kayun tu alin yo dia lagi luar gue per kacin sama cincin ki kangatin ya angunan bala udah bala ngayu li darpa nana minin minin darpa yo minin ya pijar kan ya manguni ini kan kanjar gue per yur tur ayo pinggarain walang nata yang lagi luar nawe dakul yuan azwar dakul yu dakul yuan mamurakun na gori kurcu na no oro nirpan na marangkan na balayanan belengan majilun na balayucu na mamurak mamurak mamurak gori kurcu na maja yanan beli yanan beli yanan beli yanan beli yanan beli dambak tinan majil dambak tinan mutu muka dual darpa malangui mukmin muka dual kanjar yul ngual lang yul na balanya itu anin na mangi wadwa mangi kum yul ngui yul ngui kujpar kabulun ritam tu na urang la jau jau min nyam kole bicana pun na yo yo jau jau yon min ya bu yo yo ko na ul gar pal ngal pala yo la beri na bicara jau jau yon min ya bun din nak ko nan ngoy lo ko me apa no gana me apa no gana ya laki bicara kan ngoy zaman nakkan lang unawa nga bunal ngayu utur kata ngol ngol ngol muli ngol ngol ngol ngol padal kong ngayu utur ngol ngayu utur ngol utur cerita kong ngayu ngayu muli ngol ngayu utur ngol ngayu dial ya padal kong ngol ngayu kaminin yo padal ngayu ngayu utur ngayu ya udah ngayu ngayu ngayu ngayu ngayu ngayu ngayu ngayu ngayu ngayu utur yo rangan cerita mukabai kaminin ka dulu yo nakon bala wangi dari kuala kerak
2: yo bookmark 8 a.m. Thursday ka 4 p.m. Friday aman matto classic music mala dual yul radio

ñako labi dong ara kanin nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ko ngang pila ma angur kuman siya. Angur kuman ngang pila ma ako ang anyang na ningal ka Erngkari, Uramara. It's from Bigoton Island. Anyang na ningal ka. And ang mga
1: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.

0: katamja tor bakloknya tambo wali
1: biangun bala darawa darawa machirik dun riri yakoi diphtheria dual community ngulumrongal tual diphtheria riri tengun yo kamrit ririk mram warpam na olungun munituni maram dual diphtheria riri aito jichi mala machidara warna koro yangala koro warpam rumbalungur karipun mayang nitu machirik dun kangurungi dindi to bayangun ngamatam gangriyun Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Yo, namire bukmak ngarain ino. Tundi ngara kawangain ka galewin kumur siripi ngur. Ka ngamay numa kadwal ka yun ngur radio kura.

0: Yo dang aero NTB yo long dang na ba HK nga na rakka nya mia ko dang kam
1: alo nga mia ko deira ba pro ma kumat yun pingo
0: ala nyun dang on
1: HK nga
0: na nyun de ga jilam no ka
1: matta mo ka nuptun ga na maka nga mam yo long radio 88.9 kalen ko
0: good morning ka dang mo na pang HK ya dang aero nya ko jung ga na pang ang tun tao pelan nya baru rekam nan tau tina ko nal pan bang nal tina la kan apa ja ka ngani na tang na pang ka term h k nga ka tang aro yo lo rekam nan men baya ko nan be
2: yo ngaran ko be kumat ngara yo lo ngo bro nga yo ngara h k ngo ka ungga ngara le ka ngala pun mrin mala nya prong backbone na mala ngunya cena bule kan nin na dal ka ungga mrisaput won na ja del HK ngatna na publika lupka pagungga mir aja kam na publika marka prolal
0: pangurung nyun sat plenya mane
2: ngatel kungga na mir romble ja kam mir urudalang ulang limrung yulu ngolalang ja kalika plenya balang
0: nama nya nyuma nuno ka yo lara pentika yang nyuma bengka kungga mi
2: yo ngara daira tungun ba kam yurkur problem la nabul ka la kunga yun ngaya ka dal kuma la room wala lang ka tau ka jungun
0: yo mark nung ko dang chin ko dao na pa tang bala ro e po ta ber ka yun na ka ka term happening
2: munin man mak na kun do ni yala vegetable na dal na pungale yun kun ka ngareng ka mar nga matir mitir mar nga tu jal nga matir bungul mirir ka ka kal mirir kamar nga matir bukmaku ka jaka ka ngataluka ka gungga mere kamar nga matinya mere balala nu ka gungga mere ka jaka mere room ngur bile yang ngur na kon ben ngur ni festival ngur
0: main mak pulai je lacho dao
2: ngaren bubi ngaman mo kayo ngur radio 88.9 kalewin ko
0: Yo ma HK kalun ko interview ngaro jam jamamin ana na rakam da na nan murong work tun ana nan jinam bala ka jama
3: yo ngarai Michael gumbula asma nama dol William na burung gato mirigo jama ka dial nomor ya ngara start dol web na tamak 6 years ago mak bai 6 donar ako 6 years na dial HK all people na malaka kung kayon love this jama trying really asking young people namala to come and work here because they are the people of all jama indol community na porong they made the road for us to walk around abalanya nakon ka everything dual and it's possible na porong na porong marching anywhere abalanya nakon they did it it's giving back na porto all people kun mala what they did for us abalanya ka look after all kan na porong ka also this is the last people walto nevika you know this is the last place walli ga nevi spending their time the place walli ga marki HK galin ku HK
0: namna ala pon mara mai camera le namna yauri mirlaish mala
3: almost na kona pro yuruk mara online or from the community any community in North Isanam land we got 80 19 makbay disability yuruk mala ka all people that we trying to help abalanya trying na pro asking ne ko mala bas ko mala and we you know there's 80 people to serve also meals and wheels and well-being checks mala and medications mala ya maka it's a lot daro meter yeah 80 mak 90 80 almost 93
0: amat. Enna nambam dan lego mar kulukko kalki 100. Ka tarong ang ton na nan ga gata me happening tilam bala wakal gam side gam.
3: We na dole bayo na brodel basta bulungula na maram ka ne bayo. It's gonna be main mak na bulanya. Like all people kun mala dia kun mala alto go around there. Like ben and doring and no wangan rip. Dei re bade ngarin duit dun itu dia ngara to balan besta bulle lain marti. Apa lainnya nakon happy na por warpam na. Besta bulle mala den dia mala we need these kind of things mala to marikiga kalun ko lel ka to make us na cheerful ka happy na program na proto kung na bulon encouragement na bung group na empower na kun na bung na strength na bung na well the all people in la when they smile when they happy wal to talk na prongal that makes us feel men maka balanya and then na proto do this mala things mala na kun yeah like this festival mala coming in da today na kun best of yo ngaran Michael Kumbula ngaman yung maka Yolong Radio 88.9 dual kalewan ko men ma jo joj
0: yo thank you naman lang ko butter ito daw tambal Yolong Radio li
4: hi my name is Joseph Grimes and you're listening to Yolong Radio 88.9

You na mere, thou listeners. Merry Christmas to Malangoli Makangama. Katruya thou Lemurto Lakarana mere. Two decaying children, Jamarkulival, Donia Duro, Muni Duro, Muni Kangutan, Jamarkulival. Nanga is already tooth decay, Jamarkulival. Duro Mukangangangone, Lemuria to Yako, Mindy Coman. Kaduruk jadual, lirang oleh ngan kami diri jabar kore. Oto merci tau tau yun gay, lirang gay turip per tau tau yun, baktu baktun bican. Gana ngay dal lirang yun dal warai, dal meritre. Yor, lirang oni diri ngay tu still, duruk tuh rom do, kangar kami diri. Oto ngay bak meram, tau tau yun ngay tu duruk tu rom do. Dorok jadual bacteria yang oleh nguru yeri yun ngay dual. Ka bacteria yun dual, bayi nguni tu nama, nanam reo ngay dual di buayak. Nguni nguli ka rumbal ngurgul ngayir. Jina wa kagikina nguru repo. Yoro, jina wa kur ngay lima jadali di ngura lirakuro. Kata kaya nganam reo kaya ka ngay dual di nakun dual dao lakaram numalang dao barari grupa numalang. Kangurung idin nguning oleh dorok ja nguririun. Kabuluan kain ngui malarom do. Balanya na inakun lirang urtu kangura cuit berengatta nakun cake, lali biskit, lurkurk tal berit. Kapau alamir drink. Ngunin nakun liruk kaya markuli, kaya kan lirang washing mir. Ka bacteria yung ulika doal ngatta yung ngayatam. Turuarang nga dyan yung ulika nakun ngatta yung luka. Ka eset siya doon jaya ako. Tiyang nga eset to yung uli, rom do. Diyama nga ito ka doal nakun ginawa nga limurungal. Turuarang nga. Ka warpam nakun bacteria, ka ngata, ka acid, ka turarang rungal. Tiangun lina kun reading, kurupan, lirang rungja, ngulito ka yakkany, manymakum jaga liraw. Ngulito ka nakun yakkany, jamar kulin lira washing, pichan lingo after ngata ngulmala. Ka ngulito nakun nguni win, ngayatam dorok, ngayon dumati nguni, ka liran ngayatam dorok tun. Ngayon kami reyaman. Warpam kalya markule wal, dual ya ku bacteria kagahari, durarangur, ulirakur. Duan ya rum ngay ban, du jamar kule, duruk mireyere. Naku jamar kule warpam, bacteria walangkal ka durarangur, ngura. Ka, dia ngun kami lakaram, jamar kule to isi ririk tun, duruk to. Wripun ngay tungun ni di nungo jamar kule nya lira ngayatam, wangay ngay mararum do, part from bacteria nya. Nakun nali, tarawatukan nakun bacteria ngora, turuarang ngur jamar kulewal. Ka diet, sugar darwa mirengay tuka luka, drink ka ngata. Muni muka yaik kuri jawanganya juka kikinaw. Ka yakatukan nakun menymakumukanya darah eliraw. Palana ililakaram poor oral hygiene. Ka ngulituka nakun jamar kulewal lurkun, turara kuru wandir ngal nguni di ngay wangatya. Alingo makti kay ngal yung ulika na kundurara kung kayun ya pijan. Lira malagikina kadwal nawi limurung mata inside limurung kadwal turara ngur pat ngur mala. Yo. Ka before nga rato rip yung lakaram daw nga rato manikay inripan.

Yo, ngunyu makan ngakol John Bennett, Peaceful Waters, kamanika yako wamut. Adon jatora bala idin rongir daulil na adu waldoruk. Jamar kule waldon ya. Darwa mene na kule ka jamar kule doruk to ririktun. Ga different ways wala nyili doruk to ngayata. Mimen wangany ngoyam. Maili bala nyan na kun. Darwa mene le ka jamar kule doruk to ririktun. Kangurungi idin na kun doruk to. Wangay ko yung wala ito na kung takay nga madurok. Rip yung wala lina ko. Even ririk ito. Pala niya na kung may li. Turok berir wala li. Yung payong wala ito. Lirain ka dun dun dun. Rip yung yaka jamar ko li. Maringi yung wala durok mire. Pay wala lang do. Dantik to nama. Yoro takay nga may wala ito ka. Water mala mala niya dil dil dual. Spot mala. Ngutan nga ito around lirangur. Di ang ngunto ka room lakam, lira to bakto na. Kada kaya nga namin na nga ito lirain, nga ito merji dun-tundo na. Ka ripun, nga ito nga nga ngutan, lirangur jinawa. Ka light brown dito, minchin lirangur ja. Ka bala to nga nga nga nga kung ripun nga hindi tira ngutan, lirangur ja. Ripun nga ito takay nga mayo to nga ito ririk to nalchan. Yan nga ito liran mati bachpachon. Ririk to na nga ito. Karipun nga ito try ka ngatalo ka. Yurgol koron. Nga ito ka nga bachpachon na yan. O anything nga nga ito it. Ngata. Wugoro mor. Umritir ko yung nga. Drink mala. O anything nga nga ito it mala ngata. Nga ito try ka yoto. Look ka. Nga ito ka liran bachpachon. Ini malaga muru dan ngomong itu ni bicara dengan ridik tu ni adorok tu. Dua lima langai itu kata kaya ngan namirnya. Ini tu yoto ka history ngora record ngor white bill ngor. Kabolo check up ngai itu kamaram. Yoto yang ngomong itu dentist kal. Lira nganya tu ka check up. Waktu kaya ngomong itu kiri malah record. Kabolo x-ray kurtu malang maram. Dua lima malang ngomong itu kerja. Lira oja check up ko. Malak mana nara o, torok ko. Ngurung ngiling ngone jakap yoto ng torok ko. Malakat nama, nati niya nang ngodorok. Wanang ngone dorok, to kakangutan. Uling ngone ditir na. Kawanang ikaw ni meritir na nakonririk ton. Jamay dentist kun, ngayli dorok, to maram. O ngay to feeling jama. Feeling do ngay ngay do rokon gam. Kamarama ngay do li di dukara ya feeling gun. Wagadja. Walang ngay lakaram direct restoration. Doan ja. Ka feeling ngay ngay do rok dentist do. Ngarangali feeling bichan. Silvay feeling do. Ngay jama. Lira. Kabulo wagad ngay mala feeling do. Yung ngay mala kandalakarangal feeling. Ngarapar mini. If ngara ko leo ngara tu ya ko em dol but ngara tu yan lakran bay lakran da ko wal na prukan ngutar ka feeling na prukan nga ko ngala palmeri malakan lakrangal muni contentest to feeling nirpar your silver wal kan nirpar muni latung yo bale kon singka fishing line go muni mo ngoni ka baki muni di wal kan lakrangal ngala palmeri muni di feeling awa ka jan ngon kakal ngai to feeling jama indirect restoration don ya ngay need marama mirito dentist to nama tiakon piling una jinawa tuka jama nguni nguli kalira ngura durin ngay nguni lira nguni di wakacha nakul wakacha karo akure do feeling nirpan ka wakacha ngay tunga jinawa nama kurukur na ngay lira kahaw ni tuka nakun help toli di gulmaram ngay to yaka kajamar kuli durok manir lira nalimala. Maring kita ngay to, o maring ikurupul nga niya ngay to, kabitya na lingkuan lira, washing mirjo yoto. As soon as ngay to, ngay nakon 1 year or 2 years or 3, start na ngay to, kalira washing mir, kadual mata, tang, kadual gam, malalimurong, twice ngay to ka washing mir. Lira po yung mirikin to. Nakon twice siya maili. Muna o mir, kamil mitpa. Yipitin. Kangoli ngay yoto, under 3 years old, nito ka baki, lurkot yung toothpaste, nyumukin.
bala nya kun size of a grain rice ni grain bala nya amount ni tunirpan yoto 3 years old kong itu start kalira washing mere kau ka jento ka flossing win no bala nya rakki flossing jento ka bitel lera chip bala ka dar dar mera yuru no yun rakki na floss kun ni nya ko ngun ni tu men mak na kun nyumuk kuring age kun ni di yoto al mil gurupan introducing mangi ko manganya kabolo which is hard don yang atoya ko yam try limit to kaja mar kolo mil ngol par man makata ya kaya all the time junk food take away pu ka juit mala ka kauk mala wangai ole mar to kaman mak wa kaja ngata walang mil ko mala mulmo vegetables burot kapo kaja man mak ka wa kaja ole nungo yoto ngai ngoli ka baki dami ni ya ko dami mil tural jipena bala itu abun bunyu na untuk ngai ngoni cleaning go jalta ya kan itu ngale meringo ya baba meringo tural no kin gal ni kal kan ngoni de ka ror go yen bin no kin gal ni tural ya kan ni to kana yen ngonya wacim bung bung mam ni to kap nan ngong ro ke de ka kal kan itu bung bung nan ngor mo itu kamar kabatan ngabum ma na na wi ya ko bacteria pelingo ni le de ngai ngoli start yang utanya bala nyara ya wakan jarum do bacteria kawa kan yang itu kayu tu born kana yan baki nungo korot mero kana spoon mala kawala langana ngene de wakanya bacteria do kan ngai to ngena la chende yo to al lera le kol ngai re ka ngoli ngai yo to nungo da botolo mero botol ngai le ka ngoni lu ka yak korgo need to try ngari mini ngoyo baba mini ngoyo korot mero encouraging try nganya wal gapu korpul yak korgo ngoni de botolo because fruit juice ka milk mala ni formula special mala ya mal kole uni ripu juka mer mala juka merian mala nguni ka ngurungi na kundu nguni duruk ya ngai start kawa ka jantung kanen to smart team visiting community mala ni to encouraging ununa na ina ni to yotun marangi grupa dentist ko nganya tuka check up lera marka tuka ngai nguni dan tito kungka yun ka kurupan mala lera pu treatment mala wangal ngai tu jau yun wangal ka waka jelas ya try ni to kungka yun ka yutu ngai tuka every 6 months nama unata ngai tuka nguni dan tito bu na community ngur ka ngonganya ka main dia mala ngai ka amuru na kun key points ya jamar kule olnya rum ngur tooth decay ngai dala yako ngan yang ay mali lira ng ulit wala dahil lira bakpak dun kangurong idin ngay to ngani room dun ngan kamiri rin ya lira nyo kangun idin wala ngulit la karam ka cavities na kangun idin ngani ngulit causing bacteria ngani ginawa limurungal dahil durwa lang or inside mouth ngulit limurungal ka bacteria na ngani ngulit na win mala nga mga mayon ya ginawa nyo niya limurungal durwa lang or ya nain ngula mala kalira ni lingoy na ngayatam abala lima tiyo ni lira mala na kun dorok to nyo karang kami na yaman kagulay ngayon nungoy yu to bayan ngunin ngulik ka encouraging nungoy ni yu to yung kikina oro yun minyaraw oral hygiene na nungo po ngunin ngay risk ngay to dorok pinayin ngayatam ngayon to dorok to kabri po ngay to dentist to malakaram dorok nali x-ray room to bili ngay nguni yuto ngay to kawawo nina gabolo dentist to nguli ka diagnosing na kunduro kwal nguli malang maram x-ray room do waka nyan na kun ngay dali di kamuro nguni nguli dorok rinyo wal to ka pala feeling na nguni wal to feeling ya barko yan nguni wal to yakan na kun nama ngay to nga meritiri dorok yay kurkum kikina wal to try feeling ni marka ni to keep no ngoy ni kalira kang le yakkan wal jale ngon dor ngor yona yo katwali dele murung dao dele di ngaraka ni ko yangal jamar kule wal tuan ja rom ngor ni le mur to ka try wala lain help merengi grupan wal to kalira watching mere nyumo ko to age to kadwan ni makan ngakul ngon ni bele tao dao show yo ngor radio ngor

Mayang un bala ka darawa darawa machiririk dun. Riri ya kui diphtheria dual community ng lumrongal. Dual diphtheria riri tengun yo ka mritir ririk mram warpam na yolungun. Unitunni maram dual diphtheria riri kaito jichi mala machidara warna koro yangara koro warpam rumbalongur. Karipun mayang nito machiririk dun. Ka ngurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun. Chakchen nito maram. Markan ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen nito maram, ka free daily di community ngur local clinic ngur.

0: nami repok magiolngo numakanga mayolngo radio news
1: kebok mak kare ko William Kumbula ka yolngo radio jama benar tala ka ora tiolngo interview yutta jama mering eto lakkan na benak kon yakku ka nangan ko nakun raul kada tengai nak start
2: yo ngare ko gokko guruwe last week ara start ya
1: kana nakun diga ko yang anak kun dun jama dun ya yolngo radio ya
2: lecu jama ne bele nak kun something different jama
1: kat na yung a previous jama nung kunakot ngatil ng po jama na nakunikan ng jama ngatil ja
2: atil ang jangan na nil first tar janganan ka lecho jama nil ramal ma ne gunon kini ap jawa ng mga mala ka second ang dar ko jama kami watch ar jangan mede kung tao tao ako
1: yo ka tul mga bodak upcoming yung marchito yung building yung skill nung kabe big play and big play light time ring yun eh during like 2 years time or 3 years time lakon nga rin doon lakon marit na kong galing kul adin na lakon family wal yung bapur lakon marit yung holiday break nindyo na we maram na kong dole na we skill nindyo nga rin ito operating kaya ka live broadcast ka real black tugi ka nang jango nipin na kong running ki which is may makabla niya nakbaktal niya lakon na rin nga nama lakon nga rin kajal tere tayo kumula ba locals kumula yadi al kajal ba ban
2: malakal showing nga rin kill ka learning apa nama ka voice kanu ka ka neka bekal ka alman ka yang ada aku kok guru ka tuan nama ngama 8.9 yang radio tuan nolon
3: makara na jauh damagi wang ada aku milingin bi biar nak undual program ni juga rukural kumala balanya imala tuan ina una rangers nama kaja you listening to yulungu radio
4: tapirik

0: Saray daw ang Oroflora nga. Nga man makadayo ang radio. Tuwal milingin biya.
1: She cried.
0: Saray daw ang Oroflora nga. Nga man makadayo ang radio. Tuwal milingin biya.

0: ko neipiri ko mana ka ngarai gora wanga tipung kan kan ho ka numa gora ngama yor ngarai
1: It started with

Yo bok mak tiang wale 7 AM tu matu ngama camal kure awa tiang ulung radio.

0: Kalau itu tahu ya, angkara tahu ya, mau itu. Kalau dual belok, kalau lagi tahu, buk mak kolem rong. Jamar kolem udah kurong. Mak mau lagi kalau lebih jauh ayun. Ada nakal ngabrau, kalau lagi kau tahu jauh. Wangkat berwalu ya. Jauh pagari ka darogong ginaga. Walangan yang dot membala naulil kot lil na kau nil ngai jad nang wanga bikin kam muruki di naul ko yol ngu wanga ingo bikin ngai wanga yo men mak ngaran ngu tokorupan 5 days nito naul ngu in custody ngu nito ngu nal jail ngu custody ngu nito. Kadu ngai yul ngu yak ngai mangi na mayali custody. Main mak balangan yang wala juru paman. Pap dari sengai jina kang unil itu. Ka ngai galkon ngai wangai munna ka ngura cara ka bulu marma day wangai munna ka ngura cara ka bulu pucan beli ka last day na nakun pap dari sena. Ngay to tawarto na angay nganin maram makyul nganin maram mak nganin balanday maram bingung ngay jail ng kagkari in father custody marikin wala wangal na balangay bigyan na way ngunin jat turakura kangal bigyan kam marato ninang unal custody ng 5 days yoro. Ay ngara ko bango gana na we casted tak ngay bango gana ngara kan spekting na kun na we para ngay ko casted gana ya bala ja ato ala do al jaul pa do al jaul pa ngay ya kamay gina casted makay ngun bitar ko yan makay to casted tan ko ga ma bala ja yel pir bango bango ngay casted para da bo pero lo ya bala ja yo
1: ara ko ya ko abanu nji Ribiangara na liul ng ilang krama gagaili. Yo, ka tuwa la wanga ng ngayang ra kura nina kalopa. Ka radio kura ngara tuwa la wanga ngara. Yul ng radio at ko. Abala nyo na.

0: Yo nami repok magiolngo numakanga magiolngo radio news.
1: Yo do la dao ngara lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra. Do la National Security College wala jal wala yukura ngang tun yulngo na wala na. Nalken wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na do la national security nya kapman do la ngole mara ma do inde mara wala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo wala ngo oni gura ninna dia la mi wanga ngora ngaka ngora Australia na ngora malay ngora yaj markilile kalma ma bichan ya dua la wa ngaraka Australia yuru yul ngoy wala ngole birkai no ripu kuma bye pala wala ngole mara ngango mirkiri ka barare te ku wa ngaraka Australia ma kuripu kul ku inja yul ngoy wala ngole ngama kanama nyalchen yugura ripu ngura wa ngaraka ngura nama lany happenings unabla kapura mari battalay gura happening unalay awebinyo la yol ngo la gura waru yuna bala koro chan ngaka wanga ngalemrungo environment o repunya birka inu gura duala ngoni yako climate change repunya yol ngo la makwala ngo le gura waru yun na gura happening duala communities koro ka bala koro wichan wanga koro onalken wala ro jaka walangoi guru tumiri walango ka romgo tola culture yako ka wirpinyo wala gura birka ngula yulngo wala ga warwen mere de ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menma muni important walango kapman go nalken wala gura birka yon yaka wala kapman ya ngaya yulngo na wala Oni gora nina dela mi wanga ngora ngora ko Australia kada o marki wala rumara ma we bi yul ngola ngango men ma ki gora nina dela mi ka la ki ire wala ngole ngang o or bi ya ka wala gora warwen bala ko ro wichan ngoni do wala ya ko national security jama mere wala dipungra ngoni national security college ngoro wala jal wala ru wanga yul ngola wala ngala yaka yana duala unabala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola ulova ka wala jal wala iro marangitiri nalchan nume ura birka yun pala kuri wichan yako duala kam national security wala la jal wala iro dao marama nalchan yugura yul ngola nina Dela mi ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal deki tolang niya ko national security o yaka nalchen wala gura birka inja dengu ja kapmando ka jaka wala nalchen yul ngu wala ngu onye dela mi gura nina ngaraka ngura Australia ka manjmakuma wala ru jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma nalchen numa gura waru yun mire wo numa manma kuma uranina kabirka yun nalchuru wala rudengo kapando walai waktu wo numa gura birka yun wipu kuma kanalchen wala rujama manma kuma mak numa rungula lakana mire nalchen ngule yul ngo wala ja kadia kuanga ngola ka Australia wo pilenya bichan bichan jama wala ngule tuala ngune wala set up no force nalken wala ngule workton no force tuala mitche researches yako being our national security college ngro par ur marki lip marango balakro Australia goro ka wangi nya wala bal ur birka mire wala ngala yol ngala langa ka wanga nya research ya de ka yako Pascal Chaplin ngai gura jal tere ngai bal ro wangi kangang turu dao yul ngola Tuala dai kayako Pascal, kawripo wala researches, wala jal, wala bar erobuturo wituro. Dao o, yul ngay jal ngay bar dao lakang, ka wala na ideas, o na, na kuala jal tiro kamang itinyarabian. Ka nganturo wala bar erundo na questions, ka ukirin bar erobala igor jura, le nani bar dao igor lakang. Palabingon niya wala bar ero, marango daw niya malany lumrang mo ka wala ba martin niya kabala nigangon niya daw niya gapan gala na walang gala bala kenbral na kawala niya ba erudo walang ni Australian government niya nini kanangon ni report yung nga walang kamangit ni palangon ni Lina wala wangan namin niya ba ero naljan niyo kura wala birka yun yung nga walay pala ko rin wikyan ngon ni doala national security koro makwala ko rin jal tiri wala kapan wala nalkyan wala yro kalma tuwala wanga ngaraka Australia ngon ni majal nama yro daula krama o sharing namalay namalango gamoro o warwo ngula ideas nalkyan yro kapan wala doala galma wangang raka Australia nangon melenyong yait ngurong wangay dia kala miyal kala yako wala Pascal wala ang ngayon dia rumarki buna nung o pala ring map maru wala rumarki nung kala community lili maru nung mayro lakaman nang dao ang unin ni jal tiri ura niro wangan nanu kala dia kala yako wala miyal kala Pascal wala tuwala nan ngon namba niya kam 0492479220 abulong ada ula kama 0492479220 tuwala nan ngon namba niya o niro Juyun Jura email li tuwala kam at Pascal, PASCALE. Bulong rin la kama. PASCALE. Dot Taplin, TAPLIN, Taplin, at ANU. Dot EDU. Dot AU. Ngunin ni Jal, ni ring map, nan ko di ako miyak ko. Pascal wo ka ngang tun nganya o daur kain na ngay jal ngay rumarchi numalangala community li tuwala nan ngon namba nya ngunye bilagam 0492479220 mobile number bulong ada lakama 0492479220
0: Yo, thank you, Numalango. Butter it down. Tambal, you're already early.
2: Yo, Nemur Kagama, Dalabalma, you're already early. Yo, Menmak Mitre. Never.

0: Yo, alam dango 4 a.m. na.
1: Yo, maka nga mayul ng radio, ramen gining ka tiul kurka kaya talamra dual maka radio nga madol bala gumur ka tirkun kalik ngor. Thank you.

0: yung radio. Napraga nga mga tipong doon jingar.
1: Kaywa. Koro koray, padolay.

0: Tarara tarara tarara tarara mogaya lordai poinga mini da poinga
1: yo ka traditional manekai bilmagai dakeme everyday 5 am ka 6 pm tinali ol radio nga

0: Pongara yakko William kumpula. Tu ala buru de break break no. Atau ada tu yaurik nama Anton. Ne yakko lan.
1: Yo ngara nyakko ga didawara unung mura.
2: Yo ngara nyakko juram lese.
3: Yo ngara yakko lasta gruwi.
0: Ne yaurik. Ne artun mula Anton ga nalten mula ga dia lakun. Kra jaman mula ga unung mula rakko lakun tau.
1: Yo ngara ngaran jual semua biasa jual birik birik mur, ka aktif ringan lagi orang ini ka nabi building better community, ka helping at lagi orang ini malah nek kumala nalcan do jamal jual keluap tun,
2: yo ngaran yang ka aktif ring jama, ka karin malah ka jama unda kali, ka nai malah barbecue malah ka jama jama bricks malah ka mitun ka,
3: yo orang ka well activity work tun birik birik nei mala designing mala ka shirt nei lil vegetable lil main mak ngatta ka ngatta mala mukal berto providing balai vegetable lil barbecue ka long rang yolo long goro tum rin mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja in the vegetable just start
2: eh hey, looking forward lim ka book mag tepong birik birik nga dal yung mga matinin na talon ko ka pamat na nakundo vegetable ka nabuk mak nimbro excited tiya tayo na kung Friday ko ka Saturday ko
4: yo book mak na mire you're listening to yung mga radio they are brick brick 88.9 FM
5: yo mara ko kada munuguro from East Jenny Band drummer and you're listening to yung mga radio tapirik

0: näistä tauna. Piemarktau taui angeta kamaran tukala kama mulogoja. Ngakkuja lechunguta taui aika pitkä kun on jota tau. Tumman kerron, niin mulla tunnan niitä pitkää tauja. Ma.
1: Joo. Ara ya komologo kaleven kopingara ka papuru ingara gara ora tau ingara tu dola karamain ngir poe ka ngatele poe muni bir baman wala la ngoro nangal mire pala pala mire kokko ngala ngir nam
2: wala ngoro nei ngokko nam
1: kokko ngala wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor kukung al jawalang ay puturang ay talang ay makarana ang alam ay rip unwang island run unili mada kumurdo yun minan na minan mada na win atilin mada na namin atilin mada na namin kumurdo yun minan mada unili makarang ulwang ang palang ayawang anan ngatiling wey panang ni na ni dual marichi picture ngay nan ng ngatiling angay nan ngwangan ngirkyam ping ng ara dual marichin para ingo kukong ang ara ibing ng ara palmiri kukong ang ara palang ara marichin ang dual ang ara makar ding king nung ngwangam katunga ngay ng ni maraingan ngatiling kababa miring ngay nan ngirkom Nevi, hari ini memerlukan bapa ini undan ngir kum, kanga yang atile, jirong ikan wanga na yang undi ngir jadah nu kalang atile walja, kamu lukur golang miram, ngai bapa ini ngui ngai yaut turu, adi ini ngui, kalang ngai duyut tu nyuni wangan ku, ama halibalan, nang haliguai manitura kudu nu payamunda. Ala palmire wala pili wala ngara ngu ko ngala
2: nge
1: raw lel pala ngale to mari tim ala palmire jama la ngun ni na na ngun ni ling or pan nik nik kari cham pala ne wi ngan ngun ni dara na ngu mur ngur ja ngara ng kan dara na na ukala ala pala kala wa mire ngala mi wong galam
2: iya wa
1: kan wan na mari tim yuk yuk ko mire ngoi mi wong ko nyu Waiting, when I can marry Marikins by him. And then when I look at the Gumur or Yangara, I'm eating while I'm a lap by them. Then I'm going to the Lewang or me on Yakum. You,
2: but
1: I'm not being a minute. I'm going to be a minute. I'm going to be a minute. I'm going to be a minute. I'm going to be Nevin, mandai ngir cara kangat tiling, lipat lipat na baik turu. Hari kini barang mana ngalang ngai, ngalang mana ngai ngundi nara nan gurutan ngaulul, amala ngalang ngai indin indit tiran ngai ngaulul, na balang ngai wanganan wai. Nangunda ama, picar ngai wangan ngai ngir ngai ngai nangadi miring ngat tiling. Nangunda naran. Ang ay bicara tunga ngali bicara ngay
2: kayol ko bana waraw ma
1: waraw jang unikan gumurong daran miong kalam
2: eh
1: unik waraw janan mo miong kalam unik gumurong jam ka ngay wala lang kan wala na marikin marikin nan miong kong ngay witi
3: gin
1: Pernah kan makan marikin-marikin.
2: Leo, kan amada?
1: Amada marikinan. Nuni adik manji marikinan. Leo, yura. Murun tawat turam ada wangan nangal. Pala wala liya bingung jantan ngujan dah yura kumur yura. Malam iram. Jandan biay cabarun. Barbam tawala tawat turam dan ngumari miram. Dan ngunyir kuny. Palang ay ngadi miring ng bawa pa yura wala nalicher wala ngarak kuto dali yuto ng bicara metin ngay ngadi miring ng ngatiling mangaran metin ngay narong jalak kang wala ngarak kuda ng uro wala ngarak kung damak kardo at mang na ng uro marak kuyuto ng gokong aldipong kayo nguro ni marakuto lakaram.
2: Eh?
1: Pitjara ngay wangan nga tiling pala ngay bihing uya lewing. Miyong jado at dura pala ngay pitjara. Tuwali ngay rakurum gajirik kay ngay rakumak karung kung alkangaram. Pala ngay rangay niya gukong ngay dipong uya. Kanara ngay lewing ngay to bihing uya ngay. Na pala niya kuway. Kundir na wala nang but tar kundir na.
3: Uyo no ay.
1: Ay to na ran kundir na ay to right pirin maram. Kundir ang ora. Ngirek tuin. But tar wala nang nya ngar na war pam turalik kan ne we go ng tar war pam turera dai irum. Ngay mi wong doangan. Plenan ukalang ni gumorong. Ala ay wangaran ngirek jayom. Tiyalang ara. Aduan yang arah karung ini rapalan guna nar tomak karwang angupan hari pingon dakum. Aduan yang arah karung ini ramari cie. Apa yang guna nar tu bulu rungi picar ngaya ngir cia. Arang anjang ayuan dan ngayatan ayuan dan madang ngayatan min ngari panji pala butura. Butura mada. Kane wing rati alam. Wana tuala. Nengol ko pa tumbol island niya ako. Mundilikan ba man ninan. Para ko yapa miringo. Nyuka.
2: Waaay.
1: Para palang ara ko yapa miringo. Uroda walang ngom. Mundilikan ninan. To yuramadanan ngom. May bulu ko man. Parang alimarit yung nga bingol. Sabi. Ang ayip marit siya ngayong nilipin na walam. Nyuka. Tuai miring oleh carangan dan menilai. Tipe na perangai wanganan. Wei, ya apa? Ya apa bicara ngai? Kuita. Wei, unni muka unni wangan. Nguru muluk koro. Unni makar nguru jangan ngan. Ya apa miring oleh carangan dan muluk koro wangam. Koro tomiru balanya. Island unni ngai ngan dan ngarak kunya apa miring om. Juru ngay nguru dawalang ngaraku ni parang ayawang ngaran way tuwa ngalik kamar tuwa ngalik marcin bingur na wili chalang na marinditin na wili wang ay ngur wang ngur parang ayawang ngaran ayu min mak numaraku do yurdiyal ang aray nga marcin balayin bichar ngay dipin ay doar ngaran tunyiran yun walalang balayin marin. Dala po tuk biak kun bili bun namin bicara ngai wangan bili ngai ngoi nain ngai nanukala
2: brush ya mere
1: nan upset na bili ngai na ngalayu de apa mere ngonanan ngoyu koyu ko mere ngonan nyu kai cangat tele nan mulu kurgolang mera dale irnan ngodo irum ala ngai bi ngoyu ne waru yu ra nat ngon waru yu to irum nyu kau na pala ngai waru yu ra ka ngoro ngai nan ngoni nan mada lambupan bir madara madaguay madading kan butter wangga puno ngalja luka na mada bala marikinan mari miram ai tip na changuro ngo mirian daro wangga ju ngai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran bla buku mona inan
2: ya kai
1: na win ngai em nyiran ngai walalang
2: ya
1: nyiran ngai walalang ju yero tip na cham. Yuru turdi tangai ju yang hangan miung jam nara mengura highway nam nakap na wala uni nevin gong lup tura wala buku lup nam ayang uni turdi na wala lai nyerai jamak karu indur parangal merkap mirya
2: karu merkap
1: bilin turdi tangai uni indur parangal jawala lai wala jawar pam naliu yuram nakui nam unya unya yuram mutti gay nah traveling na
2: benda mana ni ten lightning do boy ni
1: ngan uni ten uni lingan ni na ngar ko yuk ko yuk ko miringon nyumo ko ni na ngar tangala de nan
2: eh
1: awan din na alway do ni wala di tan ko na ra irja aku ngali mara mi apa bicar ngai nan ngunyu kai ngatte leo awan din na mara ngatte le pat na mara ngal nganya de nan Koyok-koyok bicara ngai nan yuk kain nan ngatte leo
2: yuk kain.
1: Pat, marang ala rungi nan wala. Kangutan marang ala madanganya di naingutan marang ala mandai apa miring ui madain. Utar marangala, utar marangala. Pingoring ayeng uni wangang or winyak yuram. Palang ayeng unala na ayeng ura wangang or na ayeng ura ngay kaninan matira na nguni nandaran. Runo or matira na nukandaran. Nan ngur di ko pingoring ayeng urung umakar ngur wangang or winyak yuram. Nguro mulukur ngur kurur tumri ngur wangang or palang ay winyak yuram. Marang bajaw minan mada tuwai miring unan ngur. Angai di palan rip pula makar luang al mada marci.
2: Ni ulan ko duai mingum.
1: Angai di rip pula ko duai miringu. Marci al mada. Para mada kan mati rang ulan nirnan. Muni lir mada ka. Muni ngarak pun muni muni ngarak
2: mingum.
1: Angai di rip pula ko duai miringu. Marci al mada. Para mereka mati orang orang ini nan.

0: tengine guru ngambur ngambur.
1: Ya murah-murah, jangan bawa cuci, Bu.

0: Magnaya con Laura Fernández. You're listening to Yongu Radio 88.9 FM.
1: Tuanye message, melodosis po. Melodosis jadol James kunele kangura munata ngur. Palanya mri ngayle darion mri tira ngayle James jadawart tunabi ngur munata ngur kamak pala ngayol nguririk toro. Palanya mri ngayle darion mri tira kawata le mri tira galkiri yaka dawart tur warangulil. Mundi nito dawart tun warangulil biak pili ki jalkiripu kango. Mundi nito bae ngu jalkiripu gurukam ngay balang James kari nganakil nukal jichi kuro. Mundi nika gumur dal maram ngir yun nika yay kurukum u nika ngalpar yun darwa mri tira ngalpar u nika gur urumurir marichi ga duktay nangu u marichi health center lil. Tuanya message pi ngu Northern Territory gapman kung nga dawin ngaray na jesda dilipuma.
2: Wanda wit, yol ngu radio.

0: 21 8 o'clock morning.
1: Yo, ngayon ako yan, Andrew Gurui, katura mga jangon na pa nga. Bula-bula building nga, ka daw mayam lady school eh, na pa yung mala, na mala jangon, weaving jama, tinalangan na pa, jama jalan ko. Ka, ni mala introducing tanalang royal lah, yun mala ka jangon jama, jinang pala.
2: Yo, hello. Ngaraya ako, Palandakur Jennifer, kayun ukur buruk-buruk. Kami ngitin ngara witik kal meranggal kentpal gail pawar. Kadi yang unbala na peringga gama dual mari narak kalangai ga wakoy. Yurdual bola-bola na pria kami ngurupan jamar kulit nan mala. Rom mala balanya mala. Mayo.
1: Ini mukring tau ni metu kurupan dipal. Nah, kam, nana confess jangan malin ni maram. Nana confess jangan malin mereka bush kul maram. Naa kalas mala.
2: Mereka kita nak paling onye, orang nak punya lelir koreoga man single. Kamil kum mala, wap maram gun gak mala. Kamu ngoci korupan mala nawe, kalam mala, pala wap paraman. Kalau meringkit terna, mana le rom gol mela, mencil butalak, ka read.